0: My name is Tegan Barrett. I like listening to all the great music on Harvey Community Radio. It's your town talking.
1: Make more time.
2: Mga Bisaya, mga Ilocano, mga Batanggenyo, mga Cebuano, mga Ilunggo, mga Tagalog. Mag-uban-uban na kita. Diri sa Filipino Flavors. Lami! This program is sponsored by Community Broadcasting Foundation.